iwaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerinla osu elekeje to nlo yi odun 2026 mo ki gbogbo eyan omo olodun to logun mo nki yin teleso mo nki yin loruko jesu eni to ku to si jinde daddy ati mommy pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olodun e dide nle mo gbo latana angeli to si to nso fun mi o ni ki nso fun o pe wa gba iroyin ayo that is what I had yesterday o na mo tun gbo laaro oluwa bi mo se nlo kini ki nso fun awon eniyan re o ni so fun won pe ma fun won ni iroyin ayo gbogbo eyin te ba fe gba iroyin ayo e dide e ma bo ni bi pepe so ni igba meje ko to de bi pepe ma gba iroyin ayo loni ma gba iroyin ayo lo sey ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo e kan dobale kunle ni bi pepe e so fun baba mo dupe pe wa fun mi ni iroyin ayo I give you praise because you are going to give me good news gbogbo eyan omo olodun bi te ba wa duro si e wa dide joko ni bi pepe yin eni baba mo ki o se ana o se eto ni o si se tola mo dupe pe mi ni iroyin ayo kan mommy lowo le lai mo stress kankan lowo e kan ma fi ori yin sotun sosi ka jo ma forin dupe pastor mrs temitayo e ba wa gbo soke ni iseju kan ka fi jo gbe oluwa ga

nice. Ebi le yago atini leyin mi eti eti de e kibi eni baba mo dupe po be mi wo pelu iroyin ayo, and that is what the Lord told me. And tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mi mo nlo sori Facebook ati TikTok bo ke to pade mi boyo nlo bi se abo lo bi se in ke koko to se boyo ti we boyo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe to win ti olorun ko wi oluwa ni ko mi je ki won fo ise won e awon ti an ba gboran ami niyan fun iroyin ayo

0: nígbà tó bá dọ̀la ma mo tún ti gbọ́ nǹkan kan tá a ṣe ẹ̀wọ̀n tí bíbélì sọ nínú ìwé Proverb 25 ìwé òwe 25:25 ìfà ọjẹ́ ń tọ́ yà mí lẹ́nu nígbà tí o ní májẹ̀mú ẹnìkan ní mo mọ̀ jókòó ẹ sì jókòó mbẹ̀ màá sọ ohun tá a ṣe láìpẹ́ yìí nínú ìwé ìwé òwe 25 ìwé òwe wíkọ ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n verse 25 ó ní bí omi tútù sí ọkàn tí ò gbẹ ń gbẹ bẹ́ẹ̀ ni ìyìn rere láti ìlú òkèrè wá ìyẹn ni pé bí omi tútù sí ẹni tó gbẹ ń gbẹ ẹ mọ ice water ẹyin tó gbẹ bá gbẹrí tó wá wà nú òrùn tí wọn wá gbé omi tútù wá ògbẹ yẹn sì ti fẹẹ gbé ọpa wọn kàn fún ọ lómi tútù ni bó ló ṣe fi ọkàn ọkọọkọ balẹ ẹnìkan ní kí lè fẹẹ fi yẹn sọ ìròyìn ayọ mọjọ kéèyàn balẹ ni gbogbo ẹni tó bá ní àǹfààní àti gbọ mi olúwa ní kí n sọ fún yín pé ní àti ọ̀sẹ̀ yìí lọ ìfún kóni ò tó kanlẹ̀ wàá gba ìròyìn ayọ gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run níbi tẹ bá ti wà ń gbọ mi ẹ dìde ńlẹ ẹ wá mọ̀ọ́mọ̀ lọ síwájú kẹ lọ sẹ́yìn ẹ fọwọ́ yẹn sí àyà yín àwọn tí wọ́n bá lè gbọ́ràn ni o ìgbà tí n bá parí nìsín màá ní kẹ lọ fọ ẹsẹ̀ yín ọ̀wọ́ tó ní kí n sọnu wàá fọ ẹsẹ̀ wàá fọwọ́ rẹ ẹ sì join mi lórí Facebook lórí YouTube pàápàá jùlọ lórí TikTok ọdẹkùnlé Epaphras àwọn tí wọn bá lánàá tí wọn ò gbé dání àti fẹ́ẹ̀ lo dìdì kẹkàn tán on the 15 lálá lò yẹn tá a tó mú second world ẹkẹ bàbá mi nítorí ikú àtàjínde jẹ́ ń gba ìròyìn ayọ̀ gbogbo testimony tá a máa ń gbà yìí ìròyìn ayọ̀ ni ẹkẹ kí ni ò tó sú lónìí kọ́sẹ̀ kí ilẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ò tó sú kí ilẹ̀ oṣù yìí ò tó sú.
1: Hello Lagos.
0: Ọlọ́run jọ̀ọ́ nítorí májẹ̀mú jẹ́ ń gba ìròyìn ayọ̀ ọlọ́run jọ̀ọ́ gbogbo báwọn ọmọ ẹ ṣe ń kígbe jẹ́ wọ́n gba ìròyìn ayọ̀ in the name of Jesus Christ Jesu Oluwawa mami òní ni 14 ọjọ́ kẹrìnlá ṣe lè kí hallelujah ńlá méje níbi tẹ́ ẹ bá wà but mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbé nǹkan kan bọ́ yóò fò ní o àbò gbẹ̀ṣẹ́ òkè àbò gbọ̀wọ́ sókè kàn sí bẹ́ẹ̀ somebody shall say one hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah àwa sí ògo méje náà ògo ògo ògo ògo ògo ògo ògo fún mẹ́sàáyà ẹ̀kẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí facebook ẹ̀yin náà ṣe tí mo bá wí ẹni màá gba ìròyìn ayọ̀ advantage tẹ́yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí facebook nínú ìsìn wàá tẹ̀ sójú ẹ̀ èmi ọ̀dẹ́kùnlé Epaphras màá gba ìròyìn ayọ̀ kí ni ò tó sú kó sú yìí ò tó parí iná mọ́níọ̀mì náà ṣọ̀hálì habadúùsà oríṣi ìròyìn méjì lọ wà láyé a ní alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ń pè ní ìròyìn ìbànújẹ́ gbogbo ẹni tó bá fòkè mọ̀mọ́ yìí gbogbo ohun tó bá lè fi sàmí ni ó fi sàmí lórúkọ bá bàtọ́ máa ti tẹ̀mí mímọ́ ò ní gba ìròyìn ìbànújẹ́ ìròyìn ìbànújẹ́ ni ìròyìn tí máa ń pani lẹ́kún ìròyìn tí ó pọ̀ lẹ́kún ìròyìn tí máa ń jẹ́ kéèyàn ní high blood pressure tí bp rẹ̀ ó fi rise ò ní gbà láyé lórúkọ jésù ò ní gbà ìròyìn ibi ẹ kígbe orí mi kọ ìròyìn ibi ẹlẹ́dàá mi kọ ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ mi kọ mọ̀mọ́ yìí bàbá yìí lórí àwọn ọmọ tó bí ò ní gba ìròyìn ibi lórí kankan in the name of Jesus number 14:28 ó ní bí ẹ bá ṣe wí létí èmi olúwa ni màá ṣe ṣe ìtọ́ ọba fẹnu ẹ̀sọ́ náà ni bíbélì ní ikú àti iyè àbí àwọn ọ̀rẹ́ náà lọ́wà ìròyìn ayọ̀ àti ìròyìn ibi àwọn náà wọ́n fi ń sọ ẹni tí ó fa wọn sọ ibi sí ọ lórúkọ jésù ò ní bá pàdé láyé in the name of Jesus ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kákọ́ọ̀sì làwọn tí máa ń sọ ìròyìn ibi wọ́n ti fọ́ọ̀mù group tó o bá rí wọn gbogbo tí wọ́n máa ń sọ láyé wọn ò ní sọ ire nípa èèyàn tó o bá pàdé àwọn oníròyìn ibi ìlú kọ́tánkọ́tán kówókówó ò ní wọ́n máa ń lù fún yàn mo ní wọn lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ lómi bá ti gbọ́ báyọ̀ mọ̀ gbọ́ wòlíì yẹn tó ti dé ọjọ́ kan wọ́n máa ń lẹtí mọ́gànnà wọ́n máa ń fẹ́ gbọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ bí ṣẹlẹ̀ ẹ̀ṣà ẹni tó ń wòṣẹ́ tí a kàn ni yọ́ kàn pẹ̀kan rí ké ṣe létí omi torí pé kíni títóbi lẹni tó ń gbénu tiwa ju ẹni tó ń gbénu ayé lọ bó o bá ń dúró dọjọ́ tó gbọ́rọ̀ yìí bí ń pẹ̀ ọ̀dẹ́kùnlé Epaphra ọkàn dúró títí láéláé ni sáà èmi ègbà ìròyìn bíi gbogbo ṣe ń jẹ ti ọlọ́run gbogbo ìwàásù mi ìròyìn ayọ̀ ni ní tí wọ́n ń pè ní ìyìn rere iṣẹ́ ìgbọ́ gospel ni olóbì yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀sìn gospel la pé good news ni wọ́n ń pè ní gospel màmá fọwọ́ ka àwùjẹ rẹ ìyẹn ni pé àárín orí ẹ mọ yàn ọ lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó tóbi nínú mi bó ṣe ní kí n pàṣẹ ìròyìn ìdùnnú ìròyìn ayọ̀ ìròyìn ìbànújẹ́ méjèèjì wọ́n jọ máa ń rìn ni lọ́dọ̀ tiẹ̀ ò ní gbàròyìn ibi inu ile re mo pa lase ki royin re o jawo be o ye se nkan kan fun mi mummy te ba sumo lekun o ye si lekun mo fe ran royin ayo si eh mo fe ran royin ayo si e ba mi si lekun ni seju kan ni kan ni mo si lekun e fo wole e fan ko ni o wole bayi royin ayo ni o daba ku amana ya beli kadami ku amena shahala desha olorun emi awon woli gbogbo le ti o si lekun ile ti won si lekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dono iroyin gbega mo ni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin bi ba am je wa fi kun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo n bo ni iroyin bi mo po fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say pari women convention olorun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olorun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua tola niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan in joji odago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo setu sile leyin gba ta ba pari yen and abere second service ni ago 4 osan iyen no pari si bi owo ago 6 ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen no pari si 7 olukulu wo mo lole isin to ba convenient fun ninu mejeji ni clinic ni to lie iyen ni wema lati wo ro de wo moto gbagi ele fe so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojiji bi garage se nya o lenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele oh marathon fasting ko sawon ti o buwa tan awon ka course ti mo soro bi won gbe posto mi won gbe phone mi won so risirisi nkan ateti mo so ateti nso won san fe nfi mo taja ara won won fe ro pa won le di mi awon le fi enu ja mi wale aisha eni ti o gbe mi soke o le ja mi wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu ile re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born wa je ah ninu we Genesis eran ko buku ti pa e to je omo te feran ju omo o si mo po feran e won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori pe omo yen o ni iya mo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbe e leyin odun metala nkan kan sele nu we Genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 e je nkuku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so epo kunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo ah eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Esa mama binu ju so ye n tin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti o da ninu e awon na won mo mo hunjo ti won ta aburo won awon na won mo mo pada wa won mo to se gbogbo awon ti mo bo wa ti mo soso kuso won gugu mo tojo oto won mo wa su tojo oto won mo ise yin rere tojo otito bo nitori inu won won mo mo mo fe so ijeje mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa soro yin ayo fun emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe iroyin ayo mi wa ebeli amanasa iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe iroyin igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti bile o ti borege jige eke baba o se mi leleyi ma gba good news affirmation mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won agba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise ara manda in to ton ri kan o ton sele eni kan ni woli saju ana la si fe gba ori si position ori si ipo ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different positions le yan le wa to fi le gbadu abami imi o tun waye lola jesus mo da o ijo wo ni wonu o wonu e ijo wo lo gba jesus ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mukun tun eni to gba mi ku ninu esin eni to tu mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati Jacob baba Joseph gan ri keke ti Joseph ran wa lati fi mu wa won fe mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan Jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gbaroyin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo to dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji on lo mi je pe iroyin ayo I mo so emi ji ni iroyin dunnu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le moyin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa omo yin o tun ti mu gbo tabi ki won so pe won mo to ti mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe omo to ti daran mo wori se royin ti omo fun oni yen oluwa lo won yi owo yi wa gbo ti won ni omo re mo ti delu oba won mo ni ko bi iya kan o lo mo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni koda o ni o buru de bi hi afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni momo nbe won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba dako e o lo ni ah lo n ba gba phone nibi ti tin soro ba ni mo emi emi lo omo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi Canada mo wa bayi o o ni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se fe se bayi awon ba sare tun san phone awon se gbo e ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase okan won san se pipi Canada ke abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o bere bere o ni bo se di bi o se die si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi yin ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se mo bo iya yen ni in boya ki n bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a mi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laare ohun to ni ki n so fun oni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing oyin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni so di mimo fun pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olohun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa mama so lomo nbe daddy se lomo ni Canada gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni woli odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua ki si anoint won owo nti ma se ni ojo kan pere na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo Wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu eni kan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi WhatsApp mi lori WhatsApp mo pe bo ba pe ma block e tin ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi aje ko ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe lewo fun ki inform mi ma wa ju iwe lewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 60 meta yen 7 kan 34 43 081 60 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send the message si mi lori whatsapp engineer e je wo oro ti mama iso
2: e ka ran baba mi emi na ma pada leri 2021 mo join pe mo sha n tele ni mo wa 2021 ni mo gba promotion from level 4 to level 8 mo go si state local government mo go si state kini awa da wo duro titi 22 23 24 mi ri koko but 23 and the me so pe kini so ni first salary in 2024 ko wa fun ni in office yo do office ni e bi lo mi pe ta lo ni kin ko wa mo ni emi mi ni kin ko wa omo mi ti se iwaju ilo yibo bayi ko bo si 2024 she samu gba to ma di bi September 2024 after birthday o se samu ni won o wa ni won po mu pada ko ma repeat samu oni ko de sele ri be oda o pada se samu mu o traveler ni September ni October won
1: welcome to November
2: 2024 ni lo be ami e ri o amaru ko jade unexpectedly this last year I lost introduction one man she went in amunjo mama ni mama ba soro ju nkin ba yin soro mo se so o mama mo so send message si mo pe wedding ti bo si o ma se ni July 4 but thank god be ti mama lo bo si a se July 4 2026 thank god that din me be wedding ti mo se ni o mi lomo mi se wedding ti mo se ni deliver ba e lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e se ngo e je ki mo na dura mo gba mo gba gbo mo wa ni peace mo wa ni church but mi o mo lohun mi ma dura gba lo wa ara mi nikan mi le tan ko se fun ara mi ti gba ti pe pastor kini keji igba ti mo mo ni mo ja bu pastor dan lara ti mo bere si ni gba dura mi o foro yi lo anybody mi fi lo anybody mi member yin ni mi ni di sona church ko ifeso church member yin ni mi but mo wa dura fun ara mi mo de fojo wedding bi ti pastor de kule pastors ba le di wedding won se ni akoko to le ti nigeria o de mu ti oyo state go de mu emi na oyo state lo mi fe ti se o gbodo bi se olorun fo gbodo fa ye gba re o gbodo fa ye gba mi baba mi Olorun faye pare faye gba mi Olorun gba gbogbo ito te wa to wa se kini ju fun mi nigba ti aso mi 10 days yen igba ton lo to everybody lo mi lo mo lo temi lojo Wednesday wedding ko bijo merin mo wa lo ito ko lojo wedding gangan sey ti jo ta pari omi ti lo mi rara un abro ko mi kan ti ku fun mi 200,000 mi kin fi ko wedding mo le mi mo lowo ikere teba ma help mi ke help teba de ni help me je ki mo se mo ko mo yo juro ko ni ruko baba yin lo nje toro ko mi ti ko e di jokeji o ye ni ki send account si bra to ma di jokeji ti a wo mi ye pe 10 days she lo send 300,000 mo sare ko mi ti mo joko si mo lo si waju pe pe mo lo yira e e mi na ti mi owo ti mi gba ri baba mi mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe ngba ipe ngba ipe mo dupe tori pe Olorun ti leyin mo dupe tori pe nko wa leko awa na de je mi le ti omo mo gbe Olorun yin ga ta ba so ipo ogun ni se ogun yin bi awa e ma se lo awa na tele yin ta jo de joba won in the pastor kankan mo pastor pe adura fun mi pastor se I do this according to your petitions. God bless you. My mighty. My regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se o rambo. Ti a ba ti setan in sin e lo bomi. E fo e se yin. E si fo wo yin. Bogbo a won ti a ba se be won pa de mini si starti lori Facebook. Ati YouTube. To ba wa di o la. E ke mo aso tele tele. E mo bon we ma. E so pe good news. Next.
3: ame ka ro sa o emi ani ke omo jo yin lori afefe ni o lati eko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun ana te ni pa ma rowo emi na rowo o mo ro wa buru oko mi to se 500,000 si mi mo tin ba won so lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa n ta n ta to ba won so sa mo wa lati ki se account number bi mo se ya lati lo ru moju mi 500,000 oluwa se ohun ba mi du be mi e se o.
0: Nice. When they ba won se 500,000 gba won laju owo won ri olufe ko si good news to to laye bo se n gbo good news tenikan bi won se gbo ti enan eje mo fi ti baba ise lo.
4: Hello sir, baba mi o, e kaaro sir, e ku se oluwa o, olorun atubo ma duro ti yin mo anointi in Jesus name. Anu le ri o, e ma ti dile mi o si lo pe odun kan ba wa si ni auditorium ni wema padẹ toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyin adupe fun olorun elekeji olorun tun se moto fa wa nu ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa.
0: Nice. Inu mi do si mo dai e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and am gbaradi fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan ti mo lo 1 and a half hour but ola iyato oloto ni to won oto oni ka ti asole awon okun ti o ba laso iwe mi ti laso burai awa ara mu aso white a tesile ele awa jokole leyin ta ba pari ma ku gbogbo awon ti an ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary ki se nti o pe ato eyo mo lo won ti seju su mi nu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se kun bi nisin kan sanwo e ko san ise e kan pade mi nibo lori YouTube o dekunle Epaphras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo bed olohun kankan chat bayi loluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kili o to su ko se yo to tan gba good news gba good news gba good news gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fe le ikun sa o gbogbo eyan omo Olorun mo fe ko mu ida mewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro niyan oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru ebo ti ko wa si n to le mu n to ba wa lati inu okan temi Olorun ba ni o se ko si afipa se awa ti mo pe dandan ni ka san da mewa account number church lele 1966 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bini Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ten mark wedding anniversary yen eyin na mo bo awon to mark birthday won loni ekunle eje kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Isike chapter 13 titi wo 18 Isike chapter 13 titi wo 18 oni ni won bi o oni lo sayajo birthday re oni le mark wedding anniversary yen ekunle kin so tele gbogbo owo mi soke oro bi ope bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Very. Top is sin along.
1: Receive as many to serve.
0: Sinu re o fi dun.
1: I'll be glad.
0: Bari.
1: Amen.
0: Bari.
1: Amen.
0: Bari.
1: Amen.
0: Inu re adun.
1: You'll be glad.
0: Ayo re akun.
1: You'll be joyful.
0: Inu re adun.
1: You'll be glad.
0: Ayo re akun.
1: You'll be joyful.
0: Ogo re de. Ona re la.
1: Yahweh sopo.
0: Serere o. Ni week yi.
1: This week.
0: Mo tutu so.
1: I said again.
0: Wa dide.
1: You'll be lifted.
0: Ni week yi.
1: This week.
0: Mo tutu so.
1: I said again.
0: Wa goke.
1: You'll get to the
0: top. In the name of Jesus.
2: Oruko mi ni Fraju. Tele tele ṣugbọn won ti so mi di Emmanuel agbara Olorun ni bi bayi won baptize mi ni bi bayi
3: o fe ki baptize e e bo mi wa
2: won ma baptize won ma
3: ka ti e to gbe lodo ka kokko se le kiakia ya fo mi anu ba a kan beta ma baptize le ni na be ye kiakia o ya koju si bi ti loruko yin tele
2: oruko mi ni Suraju tele tele
3: tele oruko wo lo wu e lati ma je
2: Emmanuel ti an so mi ni church bi ti mo lo tele kin to wa si bi mi
3: o ti je Emmanuel bayi ni won bayi gba to ti gba lati di ti Christi ti o de ti paro oruko e lati Suraju si Emmanuel a baptize re loni ni oruko ti baba
2: amen
3: ati ti omo
2: amen
3: ati ti
2: emi mimo
3: lati oni lo wa ma je
2: Emmanuel
3: I am a sweary.
2: Eri mi oko.
3: Ele to se odidi eri lan.
2: Kin to ma wa sibi, mo ma moti. Gidi ti o nso ti kekere. O ti o npa mi. Sugbon ti mo ba ti ro awon ore mi bayi ma mo wo ma dana ti le. Mo kole kole mi ori ko. Mo ni mato ko si mato ma. Ngba to wa to stage. Mo wa ngbo ipe baba lori radio mo ngo ijo kan ni ma sa lo ri baba isa ijo kan oju nkan bi osu merin si gba yi lo ti mo wa sori oke ijo yen le ba koko ba mi soro ti mo ni mo ma nsagun mo ma nse gba
3: ele ma sogun
2: mo ni mo ma sogun ogun yo jije si ko si se fun mi ko si nkan kan so mo sa ntera mo wa si ori oke le kokun igba ni isin oti yen ti ba mu legbe mi gan bi gba ki ma bi ni
3: e patewo fun Jesu yen
2: bi ki ma bi lo ti yen se ri gbogbo awon kan ti mo wa tin fa lati bi nkan bi odun meedogun sogun odun seyin mo wa nfa bayi o wa se fa fun mi o wa mo wa bi gba to je pe ki ma lo ba ki so pe maruwo ki ma sise maruwo emi gan da mo wa ara mi bayi inu mi dadun laye oto lati gba ti mo tin wa sori oke oni mo fi so wi pe ya kolon eleda ko fi okan mi bale lati wi pe ori oke ati bi ti o ma nlo ni Eko ni Fagba kolon wo fo okan mi bale lati ma lo ni gbogbo igba lati ma lo nitori mi o ni bo mi ti mo fe lo ibi to lon ti so wi pe ya.
4: Today we'll be discussing
5: the voices you need at work all day every day till payday.
2: Ogo mi ti ma jade lo ti jade
6: praise God.
3: Leyin pada bayi
2: mo ti bere
3: iro ni o ile ta le pari lati odun yi
2: mo kan mo ti e fi le tele tin ti eran ti e mo
3: lati bi odun
2: lati osu kerin ti mo ti wa bi yen bi gba ani bi o le ni mo se nrowo bi o le
3: na wo so ke eye o anointing wa o ya lo do lowo
2: Amen.
3: Ewa nro si wo yen si bi ile yen.
2: Beni sir.
3: Ko to di.
2: Mo ma nto roje tele o. Be fi wo.
3: Ni si.
2: Ni ki ma fun yan bayi.
3: E fun yan bayi.
2: Ki ma fun yan ni. Mo egba lotun egba lo si. Ni si.
3: Awon yan ti gbenu si lodo ti na. Ayaya. E mo pe agba na lolo koko mu ko laye. If you're a drunkard, you can't have savings. Wa to mo soju anu ti o ye ko se wa de ma lose awon eyan gidi. Ni wo yi ola
2: ni oruko Jesu.
3: Iru ibukun to ti riri. Sami abamilekan ayo nda e fun e.
2: Amen.
3: Baba congrats. Mr. Emmanuel.
0: Ekpe oruko Jesu.
7: What the name of Jesus is?
0: Agbara to nba erogba rere je ninu aye.
7: Power scattering all my good plans.
0: Agbara to nba erogba rere je.
7: Power scattering all my good plans.
0: Oya ma baje.
7: Be destroyed.
0: Eyin agbara e wole.
7: Be buried.
0: E baje.
7: Be destroyed.
0: E wole.
7: Be buried.
0: Aduro. Oko Jesu. Oko Jesu. Mi ma agbara to nba erogba je ninu aye. E ma wole. Oh my good thoughts and my good plans must come to pass in the name of Jesus.
7: Yes, Oluwa,
0: Baba, man, I got my left, I'd rather.

0: Oluwa se wole Jesu Oluwa wa egbadua keta
1: prayer number 3
0: itiju ati egan
1: share my reproach
0: fi aye mi si
1: live my life alone
0: wa nini si
1: even now
0: gbogbo ntan pe ni itiju
1: anything ko se
0: ati egan
1: anything ko reproach
0: ti aye mi nla koja lowo lowo ma jade lo
1: go
0: bi mo se ngbadua itiju
1: se
0: egan
1: reproach
0: jade
1: disappear
0: bi na jade
1: go
0: bi na
1: oyo
0: Oluwa lo wi be gbogbo to pe ni tiju ati ega ma jade

0: ku awon rati o la awon ru eyan be deku e ko ti je yin lese ri ya mi keji speak
1: listen now turn up
0: kan wa be ninu aye ta wa yi awon eyan ajeni mo sumo won ma pon ile loju e ngba sugbon to ba ti da awon arin kan
2: on social media Facebook Jordan 105.5 FM Twitter Jordan 105 FM Instagram
0: awon ni je fun je to ba ti mo won ma ba won ja iru won gan lo nilo la
2: Jordan 105 FM Lagos
0: si ko to n jagun aseyori la nilo tori pe demo obota ba se n pon lo ma de bigiga ni komo komo iyen ni pe ni eyo ti
2: lesson on the go adabiti
0: won je ko mura si ni ere asaratu lo ko
2: www dot
0: oni ka dupe lowo yin ni yin ni je ka mo ba se to won je ka ka tu dupe lowo gani gani to
2: Jordan 105 FM
0: gan o e o ani awon kan yan awon ko subu re awon kan so bu poro aye se gba ni sugbon so wa ra won ta re won awon ni ko
3: everybody this is the sweet and it's about to get all funky today great music and fantastic
0: yes sir bibeli so e ma sora tori pe
3: fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be
0: ota oni ni gbe
3: yes so my people this is not Jordan Drive now they listen to so get better information we won't give you no
0: pe kokoro din je fo ide e fo lo wa ma finu anu sugbon ogbon ta ba ti wa nse eja gbajumo loni ora moran mi ko ni junun lo ti ba lo soki lo ti ba pada de eyin ara ile e pe wole mo fe mo
3: move and it your boy if you don't say one move move your
0: ise se ri lodo yin pelu asiko weather iru awa bayi lehin iru asiko jo weri weri awo pe to je ba ma da o ye ka na ri nkan ta je lehin to je ba ati gba agbado agbado se gbe ile wa bi o ti e po bo ba je bi melo kan asa gbin a de gbin gure iteyen le bo n pe ni water leaf debi wa pa waju age gure awa na gbe ni wa awon kan wo lehin na gbin lásìkò jo yi bóyá lẹyìn ni bóyá ẹgbẹ ṣọọbù yín ni o àwọn nǹkan wo lẹ gbìn tẹ mọ pé ẹyin náà fẹ kéré àsìkò omi tá a wà yìí àbí báwo ni ojú ọjọ yìí tá a wà lásìkò tá a wà yìí ṣé sánmà gọlẹ ẹyin máa ẹyin léèbó máa ń pè ìyìn ni pé àwọn àkókò wẹliwẹli tó jẹ pé òjò ń rọ tá.
4: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
5: the voices you need at work all day, every day till payday.
2: This is Jordan

0: Alleluia. Ah, won ti awon kan lagun si irun ni awon kan fi nri eran ti Iso wa lo ni igbo o wa nu le fun Jacob lati pa pelu irun Oluwa ni kin gbadura fun enikan ori ofe nla lori gba lati gbo mi ni wakati ni oruko Jesu ase irun wonu aye re ase irun ti ara ofin ni omo ase irun ti nkan ofin le mo omo ase irun ti gbogbo igbiyanju re ofin ma ni eso rere ase irun lati ba won rere gbogbo to nle pa ni oruko Jesu o ya ko gbonu aye re ni wakati to gbo mi ifami oyin ase irun ti ki fi nira kole ti ki fi nira ran omo nile iwe ti ki fi nira seun rere ni oruko Jesu o ya ko gbonu aye re ni je mu ase irun ti pa ati agbara okoko kankan o le di lowo mo je mu ase irun ti owo aye o le tako mo je mu ase irun ti won le da irin ajo re duro mo ni oruko Jesu o ya ko gbonu aye re gbogbo n to ti jiya fun gbogbo n to ti lagun fun gbogbo n to ti struggle lori lodo eniyan to wo re o te ni oruko Jesu ase irun gba fun o mo wi bi woli Oluwa owo ase irun to mo mu keyan le ire keyan ba keyan si rire mu ni oruko Jesu owo yen wonu aye yin mo je mu ase irun to mo mu ki gbogbo igbiyanju ati ilakaka eyan o le so rere loruko Jesu o ya ko wonu aye re lati akoko ilomu pa ni ase agbara to ni se loju ma ma pon o mo je mu to so pe se lara ma ma ne o ni oruko Jesu ma je mu yen ko jona ohun to npo ngbe fun ohun ti okan re nle pa ohun ti aye re nle pa ni oruko Jesu Oluwa ko yonde fun gbogbo agbara ati owo ninu ijoba okoko to dibe lodi tako ase tako iserere tako igbedide tako itesiwaju ninu aye re loruko Jesu oya ko jonadan owo to nba orin ajo to njare gba mu lowo ni oruko Jesu ina ju owo na adua re gba lomi o Jesu Oluwa wa amen gbogbo eyin abi amo te ngbo mi a ma pari adua lori picture ta ngba adua le lori ni ojo Thursday ori ofe wa fun gbogbo eyan lati join wa lon line lo se yi e mu photo awon mo yin dani eyin te ngbo mi lori ero alatagba a gbadua lori aworan yen ohun gbogbo ti Oluwa ni ka fi gbadua gbogbo e na le lori ofe ati ri to ba wa ni Eko ati agbegbe re mo joko le lojo Thursday ma ku aworan awon mo re bo ya jo gbadua loruko Jesu omo re onira koromo ohun ta fe fi gbadua loni o na ladua ta ngba latana a fe gba ara wa pada lowo awon to ngba ara wa da ohun to fi gbadua loni na ni pe Oluwa pe emi ati awon ti won gba ara mi daniya awon eyan kan wa ninu re ajo e to ba fi won le ogo re ni won mo lu awon eyan kan wa ninu re ajo e ohun ri won bi oluran lowo ati alaanu ohun ri won bi olore won gbera won kale bi ohun abu fun aye re sugbon awon gangan lo pa irin ajo re lara awon lo fa irin ajo re seyin awon ni oje kaye re o tesiwaju awon ni oje ki iran re o se njo je mo wi pe wiwa po pelu awon kan rire po pelu won o mu ipalara ba aye re pupo sugbon wiwo to n wo won o n wo won bi olore bi oluran lowo bi alaanu bi eni wi pe awon gangan ni mesaya re sugbon iro ni esu n lo won fun irin ajo e pupo nitori won bo jija kadide nu emi lati gba nkan to waye wa je lowo re eyin omo te gbe lodu alagbato eni lo ke gbadua dada bi omo ba gbe lodu alagbato ti o ba mura sadua bi emi mimo ati ase olohun ba sinu aye e won mo so n to lagbara nu o ti so nkan kan nu sibi to n gbe o ti so nkan kan nu sinu ile to rent o ti so nkan kan nu sinu ile oko obirin te jo n da po yen o ti so nkan kan nu sowo e bi o ba gbadua dada iran le mo se ogo le mo yo se ni eni na yo kan mo rakoro ti o mo gbiyanju ti gbiyanju e oni yo gbo mi olufe ani o gbodo gba ipinya pelu awon afogo sofo mo ni lowo o gbodo gba ipinya pelu awon afi ola eni sola awon afogo eni sogo awon ti won mo lo gbogbo oro ati ola te eyan ba gbe waye ti won mo lu mo ti won yagbon ti Psalm 138 verse 7 to 8 yagbon to so yes
1: bi emi ti le rin ninu iponju
0: iwo ni yo so mi di aye
1: iwo ni yo so mi di aye
0: iwo na owo re si ibinu won na owo ibinu re si ori awon ota mi mo kan so mu gbo ye owo otun re yo si gba mi
1: oluwa yo so nti se temi
0: oluwa yo so nti se temi ni ase pe
1: let me tell you something owo olorun lo le gba o lowo awon alabarin ika lowo awon eje ika lowo awon egbe ika lowo awon aburo ika lowo landlord ika lowo awon ti won foju do olore sugbon ti won je ole ati aloni lowo gba ninu okoko gbogbo n to n sonu loju ala yen ki soju lasan iwo ati awon te jo rin ajo to fi n sonu olorun gbodo pin ya mo fe ku poruko jesu lekan ko ma gbadua yi pe oluwa gbogbo eni to nba mi rin ajo to je pe ogbo mi lo nlo oluwa po wa niya gbogbo eni ta jo rin ajo to je pe asiki mi lo nlo ara mi lo ngba da oluwa pin wa niya oluwa pin wa niya ota agbarada gbarada ota gbogbo gbogbo ota to ngba iran temi mo ti e loruko jesu oluwa pin wa niya ta lo wa ninu rin ajo mi to je wi pe oni orisun idiwo ati atako fun rin ajo mi oluwa pin wa niya ta lo wa ninu rin ajo mi to je pe on lorisun idiwo ati ifaseyin ati ijakule fun irin ajo aye mi oluwa pin wa niya wa mo gbadua gbogbo awon to ye ka jo gba ipeya ki ran mi le se ninu oluwa pin wa niya gbogbo awon to ye kan ku ninu irin ajo mi ki aye mi le tesu ki aye mi le tesi waju oluwa fa won ti gbogbo awon ti won joko sinu aye mi bi adani loro gbogbo awon arin ni mole awon aso ni beyan lasan awon eniyan aso ni di korofo ti won wa ninu irin ajo aye mi ina oluwa pin wa niya ina oluwa pin wa niya ina oluwa pin wa niya ina oluwa pin wa niya ta lo wa ninu irin ajo mi to n lo gbogbo agbara ati owo okunkun re ati ise okunkun re lati fa irin ajo mi seyin loruko jesu oluwa pin wa niya wa wa mo gbadua gbogbo eni ta ti jo dapo ri gbogbo eni ta ti jo rin po ri gbogbo enikeni ti mo ti gbe labi orule re ri gbogbo eni to ti gba mi sile ri gbogbo eni to ti fun mi lowo ri to fi gba ogbo lowo mi ohun ti won gba lowo mi oluwa da pada fun mi gbogbo nti awon eniyan ti mo ro pe eyan mi mo ni won awon ti mo ro pe eniyan olorun ni won ohun ti won ti gba lowo mi ninu okukun oluwa da pada ara ti won gba lowo mi ogo ti won gba lowo mi alaafia ti won gba lowo mi aseyori ti won gba lowo mi iran lowo ti won gba lowo mi ni oruko jesu oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada e ke gbogbo eyan pariwo oruko jesu oluwa gbogbo eni to duro bi omiran to je pe gbogbo ogbo mi lo nlo gbogbo iserere mi lo ngba mo ti e loruko jesu ida oluwa ma kolu ida oluwa ma kolu ida oluwa ba eni to duro bi omiran to nfi ogbo mi sola to nfi ran mi sola to nfi ola mi sola to nfi oro mi sola loruko jesu oya gba ida oya gba ida ohun gbogbo ti ti gba lowo mi to ye ko wulo fun mi to wulo fun won ni oruko jesu mo gba pada ogo ti gba lowo mi ara ti gba lowo mi loruko jesu mo gba pada jesu oluwa wa mo so bi woli oluwa ohun rere gbogbo ti ti gba lowo re pelu are kereke nipa agbare wi ati egbo nipa imo okukun nipa mo jemu okukun loruko jesu oluwa da pada fun won oluwa da pada fun won gbogbo eni to wa ninu irin ajo re to je pe ogo re lo nlo iran re lo nlo ogbon re lo nlo loruko jesu oluwa pin iwo ati eniya oluwa pin iwo ati eniya ko to ro nkan o ti se ko to gbegbese kan o ti gbe ti e si n falẹ loruko jesu ati iwo ati ru awon eniyan be e gba ipeya e gba ipeya e gba ipeya e gba ipeya e gba ipeya e gba ipeya eni to nlo bo re mo ti e eni to nlo iran re mo ti e eni to nlo asiki re mo ti e ni oruko jesu ati iwo ati e oluwa ko pin niya oluwa ko pin niya oluwa ko pin niya ipa won agbara won mo je mu won lori re oya ko doku gba ogo re pada gba aseyori re pada gba aluyo re pada gba iran re pada gba isere re pada asi kiri ati ara re ti won gba lo loruko jesu oluwa da pada fun won jesu oluwa wa ami ra exercise book kan ni ibere re wa koruko re akoko wa tun sisi waju wa tun koruko re wa tun si wa tun koruko re gbogbo oruko to nje on lo ma ko sinu e wa wa mu oruko ya re lo ma wa ko gbeyin wa wa ra iyo sasese kan sugar saint louis oni gun merin yen wa wa gbe lori e wa wa ka psalm 34 wa wa mo gbadua ni gbogbo oru oluwa gba ogo mi pada fun mi olorun gba iran mi pada fun mi oluwa gba aseyori mi pada fun mi gbogbo ara mi ti gba lo mo gba pada to ba ti gidi ni ojo Thursday ma mu iwe yen bo ninu adua ose meta la fi gbadua yi Olorun yo da iran ogo isere re pada fun o se ra anugba photo re lojo Thursday je o ma bo bo ninu adua be se be church ni laaro Thursday en locate abule egba tabi fagba egbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa niwaju omuro eyin arogun state eni gbamadia ijaye power line ma ojosun kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa niwaju omuro laarin ago mejo si ago mejila ipade adua godo konvena o ma bere ni aro la wezi ago mesan aro ati ago mesan le e o mo darapo mo mi lori ero alatagba prophet adesoye baba ladua lori facebook prophet michael adefisoye lori youtube ati ni ori tiktok a jo gba general prayer lojo Thursday iwo to ba tun lori ofe lati mo joko le ni gbogbo akoko adua yi pelu awe mo bo pelu mi ni church o ma ri owo iyanu olohun ni uruko jesu e safe number yi send the prayer request si mi ni ori whatsapp tabi ko pe mi sori e lese kese ti adua yi ba pari number na ni eleyi 08 60 97 02 0 0 85 60 97 02 0 0 85 60 97 02 mo mesi adua toze mo mesi pade god of covenant ti a jo gba awe fun ojo mokanlelogun gbogbo ibe tan fi bi aye re ina jada anu fun fun o ra koro mo ogbo re ti awon kan lo oluwa gba pada fun jesu oluwa wa amen ni agbara olorun je ka pade ni show ni ojo friday laarin ago 12 si ago 3 oru ninu adua god of covenant oluwa so fun mi wipe gbogbo oru to wa ninu ipade god of covenant ni ki awon eyan fi wa ninu auditorium yen ki se mo suru fun won mo mi se show ojo friday toro ma ri owo olorun amen
2: oruko jesu mama to bi ege
3: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati rapo mo ipade adura yi Oluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 ti Wednesday August 5 2026 won na ma darapo mo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi darapo mo baba adura wuli Michael Adefisoye laago mesan owuro 9 a.m. ati ago mesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye baba adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa n fi pade adura isilekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe baba adura Prophet Michael Adefisoye 003-462-8479 003-462-8479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o o si se rere

0: Olorun lesekese gba mi o mo tuti de Olorun lesekese wa solution soro aye mi won na ma so be nile eleyi la fi ki wa ka bo sori eto lesekese fun ti oni ni bo bi ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba yin na re o omo baba tin je odeleke tete mo si MC giga loluwa alohun tolohun oni leni baba mi ni oluwa ti wa ni kale ti bo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi tati mo si baba lese kese baba gbogbo omo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: kabi o si
1: anye ta wa ninu ile ta gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi. Ise to ni agbara ni.
0: Ise nla to ni agbara.
1: Bẹni.
0: Yes sir.
1: Ni aro nla.
0: Yes sir.
1: Mo ma pin nkan meji.
0: Ekini sir.
1: Ekini mo ma pin ounje.
0: Wow, ounje.
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo ounje. Ole mapo
0: yes sir
1: sugar iwo to fe fun omo re lo nje tabi iwo gan ti o bi npa
0: yes sir
1: laaro la
0: yes sir
1: mo ma fun yin ni onje sugar bo ba se desi
0: yes sir
1: lo se ma gbo onje yen si
0: bo ba se desi lo se ma tete ro nje gba si
1: beni ikeji
0: all right sir
1: awon eniyan Wo mo pe agbara Olorun o sokale sibi kan ju kan lo
0: be ni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje nsu asiri fun yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: be ni Nigba ti baba mi sise iranse
0: yes sir
1: baba mi lu adorin odun
0: 70
1: be ni lori pepe lati fi sise iranse baba mi ni won pe ni baba atunde olu ni adu ekiti
0: kabiyesi olorun
1: nigba yen olorun lo baba mi pelu omi
0: water
1: bani bi eniyan ni isoro mi o mo ru isoro yen bo se le je ti baba mi ba ti gbadua si omi isoro yen lo wa kan ni ko mu ko lo fi we
0: o ton
1: sugbon asiri kan wa wa tolorun fun mi ni pato mi
0: asiri pato omi
1: bani omi kan wa ni ilu kan mi o ni da oruko ilu yen Omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun fun rara re lo gbe omi ye sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: bene sugba apolopo eniyan o mo pe omi ise ami ati ise iyanu ni bi eniyan to ba ni ami aye lara
0: yes sir
1: to ba fun mi iwe ami ya si Shari awon to fori ku ajankariwo awon to fori ku ajankariwo ti won fi ajankariwo da irin ajo aye won ru bo ba ti we omi yi
0: yes sir
1: isi ajankariwo yen baje
0: kabiyesi olodumare
1: shari ani to nsa isan
0: yes sir
1: ko ba mu ninu omi yi
0: yes sir
1: o ma san shari ani to woju olorun fun omo
0: yes sir
1: Ko ba mu omi yi a loyun abimo. Asa
0: yes sir.
1: Ashiri ni aye o.
0: Ashiri ni aye.
1: To ba ti wadi ninu emi lodo Olorun o le mo ashiri o. Iwo ka ma we pe kini baba lesekese so se bo mi ni se bo mi lasan ni ero omi eleyo o so mi lasan
0: ato
1: kenyan mari sagba asa
0: yes sir
1: ti mo ba ti fun ni omi
0: yes sir
1: ti n ba ni ko gbadura bayi si to de gba to de lo dabi ani ko ri sagba beyan lo si embassy
0: yes sir
1: asa
0: yes sir
1: ko global film iwe lo pelu itoni emi mimo esa wo bi oyibo yen re ko ma fun visa
0: kabiyesi olodumare
1: sugbo mi yi
0: yes sir
1: ko sile ko omi yo si mbadan omi yo si lesa omi yo si nijebu omi yo si labekuta omi yo si ni ilorin omi yo si londo ha inu igbo kan lo wa lekiti
0: inu igbo kan nilu ekiti
1: mere gbogbo aye koja lara re wo mo pe olodun lo gbe omi yen si akore ke awon aye didi ogusi o wa nilu jos igba covid 19
0: beni sir
1: ni mo se program lori Facebook
0: yes sir
1: lo pe mi pe awon aye didi ogusi ohun
0: hey
1: e mo ogun ta fi jamo korin
0: yes sir
1: a kan ma ri pe won da kan so lara ko den ri awon to da kan si lara ko wa so nikan na da kan si lara o won da sara e won da sara yawo e
0: ah le kan na
1: beni mo fi oruko bo church to lo lasiri esa ko si bi ti o tirin de laye ko si bi ti o rin de laye o ri Facebook lo ti mi lo pe mi mo wa ni ko je gbadua ibe ni olodun ti toka omi yen fun mi
0: asire la
1: oluwa ni ko lo bu omi yen o kuro ni jos o de wa bu omi yen lekiti o gbe pade mi lakure mo de pre jesu gege bo je ni ki gbe o de lo omi yen mo da kan yen si lara mi
0: hallelujah
1: okurin yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure emi ti ti wa gbagbe ṣugbọn oluwa wa so mi pe woli awon eniyan sukun awon eniyan jiya elomiran ona re ola e ma wo olorun o lati 2019 olorun se wa so pe 2020
0: beni sir
1: 2020 olorun je wa o so mi pe ki lo bu omi yen gbogbo ẹda ti o ni ilakọja laye
0: yes sir
1: wa mu ikeke kere lani o na ma fi gba lọra kini o pe
0: ikeke kere
1: ikeke kere o le ma fi gba omi yen lọla ẹru ọlọrun ma ba aye lọla iṣẹ ti mo wa jẹ lalẹ ni
0: asiri nla
1: awọn to fẹ gba ounjẹ a ma fun wọn lounjẹ laarọ la.
0: Alright, sir.
1: Awọn ti won fe ise ami ati ise iyanu oju koroju
0: yes sir
1: se gba mi
0: yes sir
1: won ma mu ikeke kere dani lola mo ma fun yin ni omi yen yes sir
0: yes sir
1: eni ba gba woli ni woli
0: yo je
1: ajere woli
0: beni sir
1: yes sir won to le mu mi kuro ni Eko ma lo si Ekiti lohun
0: yes sir
1: awon kan mo pe ki baba ti e daruko ibi to mi yen wa
0: abi won ti expect pe baba se ma se nu furo won da ko e
1: ka won na lo be eyin na efe mi wadi
0: beni efe mi wadi
1: afi mi wadi bẹẹni ẹnfi ẹmi wádìí omi yẹn gbogbo ayé ló mọ ṣùgbọn wọn kò sẹni tó mọ pé ọlọrun rún agbára sínú ẹ ṣe rí àárọ ńlá máa máa fún gbogbo èèyàn ní omi bó bá ṣe ń dé gbogbo ẹni tí iṣẹ rẹ ti dàrú ìwọ tí ọjà rẹ ò ta ìwọ tó rí aláàánú ìwọ tó forí kó àjàǹkáríwọ ìwọ tó bímọ ìwọ tó jẹ pé àmì ayé ń bẹ lára rẹ ìwọ tó fún ẹ ní oúnjẹ ojú oorun jẹ láti fi báyé ẹjẹ pẹlú àìsàn ìwọ tó jẹ pé àjàǹkáríwọ ojoojúmọ ni ìwọ tó ń lálàkàlà ìwọ tó jẹ pé ilé ẹbẹ tó bá fẹ wọ ọbẹ ẹrù á bà ẹ omi ló máa wọ síbẹ omi ni olúwa ló ní ìdìran mi wá lálẹ pé omi yìí o kí n fún gbogbo ẹ ṣẹ́rí àárọ̀ la máa lé o aago mẹ́fà kò síbi tẹ́rọ̀ òtí ni wá lọ́la ẹ̀sà ohun tí mo sọ iṣẹ́ mọ̀ pé nígbà mìíràn wà àwọn ènìyàn mọ̀ pé ọlọ́run ni wọ́n pè ní ọba tó ń fi nǹkan kékeré sọ́ọ̀fù problem ńlá
0: tó ń lo nǹkan kékeré fi yanjú ìṣòro
1: ìṣòro ńlá àgbẹ̀ ìṣòro ìtóbi gan ṣùgbọ́n nǹkan téèyàn ò lérò lọ́nà máa fi sọ́ọ̀fù ẹ̀ so ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ tó bá ń bọ̀ láàárọ̀ la tó bá ti nígbàgbọ́ máa wà
0: tó bá ti nígbàgbọ́
1: wò ó tó bá nígbàgbọ́ ni kò.

ni gbogbo igba ti mo ba ni ori ofe ati ba e soro tabi ti olorun ba tun yonda fun mi kemi ati e tun jo gbadura lale bayi o ma ma so fun o pe ewu ni to ba wa ni ope alakoja e ewu ni to ba wa ninu okoko on to sele layika e opolopo lo tin rin ajo tori ke ko ba le mo nkan ti ba se ko ba le de eyan laye be eyan ba rin ajo to ba wa ni okoko rin ajo ye ewu wa nbe gan ipalara de to wa nbe gan to ba ri eni ti o wa ninu okoko ise ko ni mo bo se ma se ti ri a fi jade nbe ayo ota e o ni pe ko wa ninu okoko ogun to nja je bi mo ba ri enikan to wa lale yi to nla

ti mo wa ni odo bi olorun se ti je ki owo mi ko jito gbogbo orere ti mo ko wonu leye gbogbo e lo baje loju mi tori mi o gbadua mi o gbawe mo bere lowo olorun ni odo ti mo wa wa ninu awe mo wa lo si church kan awon church ye aladua ni aladua lo ga woli won wa mu mi sinu awe mo kari awe ojo meta oluwa tu asiri on to so mi dedu arinle television lo gbogbo kan ni mo nta to fi ja wipe mo de yo igbe kukuro nu gari ke to mo emi to ja wipe awon eniyan je nile mi lati kekere lowo mi ti jisowo o wa de ni to ntoro je gbogbo ibi ti mo ti ri ran lowo gbogbo e ni mo fese re kaakiri afi gba

0: Mary.
1: Amen.
0: To fi sin Olorun.
1: Receive the spirit of service.
0: Sinu re o fi dun.
1: I'll be glad.
0: Bari.
1: Amen.
0: Bari.
1: Amen.
0: Bari.
1: Amen.
0: Inu re adun.
1: You'll be glad.
0: Ayo re akun.
1: You'll be joyful.
0: Inu re adun.
1: You'll be glad.
0: Ayo re akun.
1: You'll be joyful.
0: Ogo re de.
1: Your glory is gone.
0: Ona re la.
1: Your way is open.
0: Serere o. Ni week yi.
1: This week.
0: Mo to tu so.
1: I said again.
0: Wa dide.
1: You'll be lifted.
0: Ni week yi.
1: This week.
0: Mo to tu so.
1: I said again.
0: Wa goke.
1: You'll get to the
0: top. In the name of Jesus.
2: Oruko mi ni Friday. Tele tele ṣugbọn won ti so mi di Emmanuel agbara Olorun ni bi bayi won baptize mi ni bi bayi
3: o fe ki baptize
2: e
3: e bo mi wa
2: o ma baptize won ma
3: ka ti e to gbe lodo ka kokko se le kia kia ya fo mi anuba a kan beta ma baptize le ni na be ye kia kia o ya koju si bi ti loruko yin tele
2: oruko mi ni Suraju tele tele
3: tele oruko wo lo wu e lati ma je
2: Emmanuel ti so mi ni church bi ti mo nlo tele in to wa si bi mi
3: o ti je Emmanuel bayi ni won bayi gba to ti gba lati bi ti Christi ti o de ti paro oruko e lati Suraju si Emmanuel a baptize re lo ni oruko ti baba
2: amen
3: ati ti omo
2: amen
3: ati ti
2: amen mimo
3: lati oni lo ko a ma je
2: Emmanuel
3: aya ma so eri e
2: eri mi o
3: po
2: eri mi o po
3: ele to se odide eri lan
2: kin to ma wa sibi mo ma moti gidi ti o nso ti kekere o ti o npa mi sugbon ti mo ba ti ro awon ore mi bayi ma mo wo ma dana ti le mo kole kole mi ori ko mo ni mato ko si mato ma gba to wa to stage mo wa gbo ipe baba lori radio mo ngo ijo kan ni ma sa lo ri baba isa ijo kan oju nkan bi osu merin sigba yi lo ti mo wa sori oke ijo yen le ba koko ba mi soro ti mo ni mo ma nsagun mo ma nse gba
3: igba ele ma sogun
2: eh mo ni mo ma sogun ogun yo jije si ko si se fun mi ko si nkankan so mo sa ntera mo wa si ori oke le kokan igba ni si oti yen ti ba mu legbe mi gan bi gba ki ma bi ni
3: e patewo fun Jesu yen
2: bi ki ma bi lo ti yen se ri gbogbo awon kan ti mo wa ti nfa lati bi nkan bi odun meedogun sogun odun seyin mo wa nfa bayi o wa se nfa fun mi mo wa bi gba to je pe ki ma lo ba ki so pe maruwo ki ma sise maruwo emi kan da mo n wa ara mi bayi inu mi n dadun laye oto lati gba ti mo ti n wa sori oke o ni mo fi so wipe ya kolorun eleda ko fi okan mi balẹ lati wipe ori oke ati ibi ti o ma n lo ni Eko ni Fagba kolorun fo okan mi balẹ lati ma lo ni gbogbo igba lati ma lo nitori mi o ni bomi ti mo fe lo ibi ti olorun ti so wipe ya ogo mi ti ma jade lo ti jade yi
4: praise God
3: se ti bere leyin pada bayi
2: mo ti bere
3: iro ni o ile ta le pari lati odun
2: yin mo kan mo ti e fi le tele tin ti eran ti e mo
3: lati bi odun
2: lati osu kerin ti mo ti wa bi yen bi gba ani bi o le ni mo se nrowo bi o le
3: na wo so ke eh ye o anointing wa o ya lo do lowo
2: amen
3: ewa nro si owo yen si bi ile yen
2: beni sir
3: ko to di
2: mo ma ntoro je tele o be fi wo
3: ni si
2: ni ki ma fun yan bayi
3: ki ma fun yan
2: ni mo egba lotun egba lo si ni si
3: awon yen ti gbenu si lodo ti na ayayayay e mo pe agba na lolo kokko mu ko laye if you're a drunkard you can't have savings wa to mo soju anu ti o ye ko se wa de ma lose awon eyan gidi ni wo ye ola
2: oruko Jesu
3: iru ibukun to ti riri sami abamele kan ayo nda e fun e
2: amen
3: baba congrats Mr. Emmanuel e
0: pe oruko Jesus.
3: What the name of Jesus is?
0: Agbara to nba erogba rere je ninu aye.
3: Power scattering all my good plans.
0: Agbara to nba erogba rere je.
3: Power scattering all my good plans.
0: O ya ma baje.
3: Be destroyed.
0: Eyin agbara e wole.
3: Be buried.
0: E baje.
3: Be destroyed.
0: E wole.
3: Be buried.
0: Aduro. Oko Jesus. Oko Jesus. Mi mi ma agbara to nba erogba rere je ninu aye. E ma wole. Oh my good thoughts and my good plans must come to pass. In the name of Jesus. Baba, man, I got my left by the other. Oh, good, you let the best of it alive, monster. Oh,

0: awesome talk every day, all day. Everybody,
1: Olorun ba pade lakoko osu ni baba.
2: This is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
3: Yes, so my people, this is not Jordan Drive. My day.
4: Jehovah,
3: Jesus Christ, Holy Michael. So get better information. We won't give you no move an inch, oh boy. If you
4: don't change your mind, aye, imole ogo nino ogo bokpe wa.
1: Amen.
4: For if any of you jolo run, you wa.
1: Amen.
4: Anuni. Eyin lenjebe ogo ni eyin lenjebe ola ni eyin lenjebe fun jiji oni jijade oni baba je ko merin jade
1: amen jesus
4: gbogbo awon ti won jare loni baba je kan ra anu gba
1: amen
4: adupe nitori po ti se anu lo fi won pa fi ri mole oni okunkun majo bori won
1: amen
4: ekun majo bori won
1: amen
4: iku majo bori won
1: amen
4: baba ogo ati agbara to wa lojo oni gbogbo awon to sami je kan ri gba
1: amen
4: jesus oluwa wa
1: amen eni ni ojo Tuesday ohun baba wa le n gboyan prophet dr ms fabi yi baba possibility baba eni lojo segun Tuesday klote ni fun alakoko yi
4: oni to je ojo segun bi ekun ba pe dale kan ayo nbo ni owuro emi o meni kan ti won pa lekun lowo lowo yi ṣugbọn mo mọ pe ekun kekun ta ba n so ekun ayo lo ma ja si
1: amen
4: ibadun je wa de ma di ayo
1: amen
4: egan wa de ma dogo
1: amen
4: iyan ni we orin david ori ogbon yen fi so fun wa wi pe
5: nitori pe ni iṣẹju kan ni ibinu re pe
4: ni iṣẹju kan ni ibinu re pe
5: ni ojurere re ni iye gbe wa bi ekun pe di ale kan
4: iyan ni pe ekun le pe da ale kan
5: ṣugbọn ayo nbo ni owuro
4: ayo nbo lowuro gbogbo ti aro yi so fun wa ni pe ohun ko ta le ma la koja opin re rin ni tori adun lo ma ngbeyin ewuro o le koro legbe kan fun wa a le le legbe kan ka ma ti ba iyin o so pe ko si ola fun wa iyan lo so pe iseju kan ni ibinu re pe to ekun le pe dale kan ayo nbo lowuro gbogbo eyin ti lekun anu tori yin ti ni oruko baba tomo temi mimo o ma si
1: amen
4: eyin ti ona rere di mo o ma la
1: amen
4: eyin ti iji n ja se eyin to n ja le eyin iji na ma da
1: amen jesus
4: agbara kaka te fi n lo aye eyin ti o ni tumo agbara kaka te fi n lo le aye eyin ti o fin layo agbara kaka te fi n lo le aye eyin ti o mo erin jade o ma ku
1: amen
4: ara ma tu yin
1: amen jesus
4: e ni seru
1: amen
4: e ni subu
1: amen jesus
4: e ni damu
1: amen
4: e ni jiya
1: amen
4: iyan ni pon kon ta le ma la koja.
2: Don't say one move your radio with you.
6: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
7: the voices you need at work all day, every day till payday.
8: Lagos, listen on the go at www.jordan105fm.

0: ti so fun e igbese to lati gbe because ta ba mo mi to buye ti wa a le mo pa se fe correct o tori na oni da won woli lati si iwe iranti ninu iwe ayomo pa bayi okunri ibi to ti sina lele mo fe ko pade mi ni ajo Wednesday ola on the 15th pade mi ni Wednesday on the 15th ni ago mefa baba woli ejo mo fe ri yin ki lo luwa so nipa ibo mo ti si to ba si o ni gbojo ori e ko ma loko to boje fine to yi ti ba je ko si nibi kan o ye ko ti gbo mojo ikan kan ti sele iran awon woli lo nilo ki sa mo ta ma kon ni fun e nipa to nla ikoko ja o oni da won woli ta so fe pe be igbese bayi gba adura bayi ibi lo ti ni asise bayi lo luwa wi simple as they be say gbo mi o nla ti pade mi ni ale ola ni ago mefa e so pe
1: ago mefa
0: ni role oni oni Wednesday ni ago mefa o lati pade mi lati gbo ohun ti oluwa ti oni fun mo gbadura fori oni gbagbode o
2: amen
0: ago mefa ni role ojo Wednesday ago mefa bi awon number yi baba woli eyin 300 mo fa pray fun yin ka da bible le pe bawo la se ma debe oni di woli ala so tele ta so iran orun fun o go awon number yi sile in 091 58 99 46 96 in 091 58 99 46 96 in 081 32 38 38 94 15 is 081 32 38 94 15 pe awon number yen nisi ma gbe ma de juwe adjust fun e ma de gbadua fun e eni mi lara yo te didi ko pe mi sa ko address church yen le to ba ti de iseri idimu ni idimu ona igondo Petrum stop, Portugal bus stop, Nibi Genesis bus stop, yeah, we are Kada, Sopo on the back of the street, one be your debe, ni church pastor Bankole, bom me o, go, to what the bam, mama, when you only know what CBT I can bossy, my bed back, the bam, I can't see one, to boss on me, I won't call on Neo, one yanny, Tony, the one I'm bossy, Tony, oh, Paul Butonja. O payamo to nja o mo bi to bo si o mo bi to gbo yen sonu si o mo biri to pade to dan meru o mo ko to pade to dan meru o mo re to ba soro ayan mo re to dan meru oni lati mo agboro payamo run tin fi won yin loju oloju ala sufa e kiyesi tori e believe pe eni kan o le se mi eni mi believe eni mi o ti ri apere bo ko ti sele o abiri pe wo ti la kokoko koja gbagbe e aye ki muni lekan won ma muni die de die ni eleni mo gba fun o ki nkan to baje mo lara iye a si
2: amen
0: e gbo yen mo lo mo ni iye a si
2: amen
0: mo so pe iye la si
2: amen
0: ago mefa ni ojo Wednesday on the 15th ni o on the 15th ni o ni pade alagbara yi ni Christ work gospel ministry number 2 ipade alagbara kan lo lowo Sunday meta ni Sunday meta oluwa ni ki fi ororo yin ori awon eyan owo awon eyan ese awon eyan eleyi o wa fun general gbogbo eyan atomojo atalejo but ti Wednesday yi eni te fe ri woli eyin le ni but ile ti Sunday meta yi ati se kan be oku meji wo bi o le ma ro pe kan no mi lu oda bobo se pade soto yi awon ko ma ndo lowo awon ko ti e so wi pe lati pati na yi lati wa the time to make money is now si be awon ko de nku pe awon ori kankan ah o ni lati pade woli re ko sure fun ko de fun na eh o ni lati wa this any Sunday or say on the 19 o ni lati wa nbe ni Sunday yen ojo agbara ojo majemu ojo ijipada ojo isoju nla yo dono ni ago mejo ni aro si ago makola bomi ma pe awon number yi baba woli bawo la se ma debe tori wipe mami to bossi o le ri gba pada o o lati mami to bossi o lati mami to di kolu o o lati mami to ti rogun e ka le wa fi adu atrace e pe gba won woli lati mu ikolo re pada sipo ati aye re pada sipo jo de da fun o
2: amen
0: e ja doke lohun
3: Ogbogbo ti adaju ayan ogbogbo ti doju eru Jesus Olua wa se bo fe wa ojutu si o le ma sebe ayan fe me proper bankoli olare wa ju aru ni obadare 3 night of restoration oru meta ibo bo sipo latojo Wednesday 29 to Friday 31st July 2026 orere gbogbo to ti padanu awon eto to to si ati ogbogbo ti ja ololi e mi awon woli fe sawari e da pada fun o le ma sebe poran si olorun alaye awon olorin Kinga Jidara, Akori Jis, Balu Ministries for Lagami, Aroli Obadare, Prophet Bankoli Olare, Waju Yoma Sotele, Luko Jesu, Isakba Yoma Shei, Ago Mewa Lenina Roma Jo, Lord of Wednesday 29, Thursday 30, Ati Friday 31st July 2026, Beni Woli Mankoro, Jurele Funya 2000 Lofe, Oyari Nijo Christ World Gospel Mission, Forward in number 8 Spook 10, Bakare Street, Behind Petro and Filling Station, Ishari Gondoro, Belu Ego, Ongo Gwoto Timba Danu, Jesu,
0: Apostle Woli alfa awon oluko ni to to won be so fe gbodu won lo ni sori ogbon agbodu to ogbon yi ohun lo je ko ju bi to wa lo wo bi ibi ti woli eke ba wa a je pe woli gidi wa nbe ti o ba si woli eke woli gidi to ba si woli gidi ko le si woli eke oni mo ti ririri mo ni gbadu gbadu wo bi be ni wi be ma gbadu a ti ti ayo yin yo fi ku oni e ma gba ni oso ati ni oru ki lo asu nbe eyo ki sase yori nigba to ba ti ni eri lowo o di gba to ba ni eri lowo ko to de so ke mo si ase yori mami babai ale o ti le mami ile ayan mo ti su olorun to ro mi si o to mu ko gbo mi lale yi nipa irere jesu oluwa ti n je irere alaafia mo le so fun wi pe to ba le fi oju kan mi ni ojo Wednesday ni ago mefa tado gbadura papo ogun ase
2: ami
0: idi aja
2: ami
0: ojo Sunday iye ago mejo 5 idaji niye o ago mejo awo ana itori e owo e ati ese sugbon ojo Wednesday iba pade woli re le tumo si oni lati ribi ki n soro saye e but Sunday ye iya alagbara wo bi foko ma ba awon eto ipade lo so oni miss kankan ninu e bi oluwa ti wa to a ma pe osu meta to pade ipe mi loruko yesu wa so eri nla mo ni wa so eri nla ma yo ma dupe gbera nle jajo gbadua o ekun yi to ba ku lai rogolo o le ma le di orun o tori ayan fun mu awon eyan ta so mo pe nipasẹ re ni wọn fi de eyan ti wọn ba de eyan ti o fi ku togotogo a pada dun e olufẹ gbọ mi loni oruko mi ni woli olare waju ba nkole aran mi si oni be ni o n gbọ mi bayi boyo o n sun ni abi o wa moto ni abi o ti sun oni oro pe ti sun eko baba mo ti dide eru n ba mi pe ki ma jabo oni lo woli tori awon eni to n be loke awon lo n lo woli ju wo bi adua temi sa n gba fun oni wipe enu re ayo ni o mu jade
2: ami
0: ori ayo lo ma ko
2: ami
0: oni kusun ni banuje
2: ami
0: ileri olorun ase mo
2: lara ami
0: ileri olorun ase mo lara
2: ami
0: ileri olorun ase mo lara
2: ami
0: mo ti awon pade meta ni mo to sile yi o sugba gbogbo meteta mo fe ti ri o ni ojo Wednesday mo pa ba mi pe baba eyin ni mo emi ni mo pe yin lori radio mo fe ke gbadura fun mi wo bi tete ma bo ete kuro ni bi se ago mefa ni miracle hour la ma pe but ni ojo Sunday a o da ororo ni olori owo e atese pe awon number yi wo ni bawo la se debe ni ojo Wednesday on the 15th ago mefa e pe awon number won fun
2: 0915899 4696 0915899 4696 or 081-32-38-9415
0: Ọ̀táwọ̀ ni di ọlọ́wọ́.
2: Ami.
0: Òkùnkùn ni di ọlọ́wọ́.
2: Ami.
0: Yóò dà fún ọ.
2: Ami.
0: Pàdé mi o. Ní ago mẹ́fà ní ọjọ́ Wednesday dájọ́ gbàdúrà. Ogun iṣẹ́.
2: Ami.
0: Yìdè já.
2: Ami.
0: Ibi tó bọ́ sí wà á dẹ̀rí e.
2: Ami.
0: Orúkọ Jésù.
2: Ami.
0: Ó di àárọ̀.
3: Ogbogbo ti ọ̀dájú ayọ̀, ogbogbo ti dojú ẹrù. Jésù Olúwa wá ṣe tó fẹ́ wá ojútùú sí ọ. Nípasẹ̀ fẹ̀, àyàn fẹ́ ọmọ ẹ̀. Prọfẹ̀ Bankole Ọlárin wájú àrùn ní ọba dáre. 3 nights of restoration. Oru mẹ́ta ìbò bọ̀ sípò. Látọjọ́ Wednesday 29 to Friday 31st July 2026. Oriire gbogbo tó ti pàdánù. Àwọn ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí ọtí òkùnkùn ti jà ọ́ lólè ẹ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì fẹ́ ṣàwárí ẹ̀dá padà fún ọ. Nípasẹ̀ pẹ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Àwọn olórin àmì kíngà jídára. Akọrin Jésù. Pẹ̀lú Mínísítì Ẹ̀sìtọ́lá Kẹ́mi. Àròlé ọbọ̀dárin Prọfẹ̀ Bankole Ọlárin wájú yóò máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù iṣẹ́ agbára yóò máa ṣe. Aago mẹ́wàá alẹ́ nínú adúrà máa jò. Lọ́jọ́ Wednesday 29, Thursday 30, àti Friday 31st July 2026. Bẹ́ẹ̀ni wòlíì máa ń pè òróró ojú rere fún yẹn 2000 lọ́fẹ̀ẹ́. Ó yá nínú ìjọ Christ World Gospel Mission. Tó wà ní nọmba 8th Bakare Street. Pé Ipetro Anfield Station. Iṣẹ́ rí gan dòrò. Nílùú Èkó. Ohun gbogbo tó ti pàdánù. Jésù Olúwa ṣe tó fẹ́ dá padà fún lọ́pọ̀lọpọ̀.
4: From Lagos, this is
5: your
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So modu pa lowo Olorun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bi bayi. Mo gba ti ma fi dele. Omo mi ton se process as it travel lo si UK. Ti o se si cobro ta te fokan si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun si.